0: ɛyɛasɛm oo abusua no mu nyinaa adwo awuma yi ɛhyɛ deɛ 104.5 fm yɛatena se na mefiiwa mene giriwa ɔsɛ wopa ma mfa ɔsika ma o nakɔ mefiiwa mene giriwa so nti spirit a ɔmo ba akɔmfoɔ so ne nneɛma nneɛma no nti sei ne binom kasa serious o fiiwa mene giriwa ɔsɛ wopa ma ne mfa ne sika ma o fiiwa mene giriwa ɛdi o agya yɛni hɔ bi ɔnkɔ bi nti yɛka mu asɛm a ne wayɛ dii anwuma ɛsu ate ase yɛma mo nyinaa adwo mede di kwasi boafo ɔsɔfoɔ asante ɛwɔ fie ha ana afei nana yɛabi asuo kwabrɛ so gye kɔ mfoɔ a wakɔhyɛ ne fa awie ɛnyɛ asɛm nketɔ ma ntumi ankɔ na mayɛ very tight na nka ne hotel hɔ ɔsenko ɔde dan bi ama me but hotel hɔ no ɔde maa me na mekaa sɛ menkɔ na mempɛ hotel na nka mepɛ ne fie hɔ a waboro sane mu hɔ na nka me so mehyɛ wankɔ na ɔhyɛ wankɔ na mene nka mapɛ ge bi na mesomene ne hyɛ waboro sane so ananka deda bɛma no yɛ agu asom no wohyɛ wɔ ahɛ abɔ mporɔ kwasi guafoɔ adɛn adɛn wobɛku obi ba ahyɛ me wontumi nna
1: nawɛdɛ
0: wobɛnom nsuyu ne yɛhyɛ dɛm ne atom na abɛyɛ dɛn no abusia yɛ dɛm ase na ɛnɛ nso so asɛm bi mepɛ obi a because yɛsɛ yɛde adaadaa yɛakyɛ ɛsɛ ɔhɔ a ɛsɛ ayɛ fom bi wɔ hɔnom a na yɛse spirit bi akasa agu obi asom ɔte ne no ɔnam a ɔte sɛ spirit ne kasa ɔte sɛ spirit ne kasa spirit ne kasa deɛ nti a meka saa asɛm wei sɛ yɛ ababaawɔ bi a ɔfrɛ me ɛyɛ naa no wokuada na nasem o ka chem o si sunsun bi hanu no no no sunsun na hanu no enye se bi a oda adwo no so da ye ohunu wonu de wonu namu a onu hu se woni no na eko into otimi jira na woni ni di nkomo na eba de sa ma ne fiefo bi kura su se na adwo nye wabodam wonu susu se spirit ni ja no no to wonu a odi nkomo all right bibia de na kwan mu now to the spirit no eba onu de ohunu nipa adene ne ne kasa te se obi ani ne nua eti honu no mu di nkomo na adene hana ma kodu ba bi se obewie ss ana sa adene bae na ko pese ko university na so so onya kwae kwae na fe no classroom adene ma na kwae ye chie na de na street na baabi gina ne nchen na eni ne di nkomo na oye se wo me fim enya de sua na mpese wo sua o wo sua de na nsusu me ma mo di ye ade na hana na nsusu o ka chie ade ne se e de na opese menye a ba me di ya wo se onya abotire no no ani bremu no wo se obema na di ye wo se bra sisi ya me ka se mo 31 years sebema ehuma bonten no we na dwe se opemia spirit ni ka chem se o ma kwan me ma ma wi asese aware nti na mbaaye me o ma me kwan ma me ware na won purpose e bre no so a odene be ye adwuma wose bi ra me fie so me hu ma me se ma me kom me busu ani bi ankom wo hu hwi okwa sofo ho no ma de ka chem na ne se spirit bi edi wo chi ni nye spirit ketoa ade no edidani na mpesim bise se ewo ho saa ha na ehu bi saa pe a wo hu se wo no de wo hu spirit no wo ne kasa wo ka asem kire no a ote wo se ade ba ko ma no agidi se ade no eye tum tumi no ne eye tumi ampa ne ne nam no se wo se last time wo mo oni ni maame mo ko yi bi wa kra ne do mokokoda efie bi mu omda ho no na na de ne pusu ne ka che de se onyane no onka che ma me so mo mpie nko ne fie ho no mo omo ma jso mo da eja beto fie ho no mo no se e ho bia ho ho aye ya ba nkra ye die ye den na ba bia ya ba bet ye dia besue ye si ye nyina ye mfiri ho no ma ye na ho no o se bra esa gura o so mo ho no ti bi se ade na je pow se mita no ho no problem about me mita na blast an e ja tum fi ho no o se wa o fi ho no o ma mfa pi pi o se ada me pese me ba no me dimi tire ho mark ba ba kire o se je pow sa na bo pitire no o mo mpa na o mo da so sa no o sorry sa no ma fan no e bo ni triate nka e ba fam kakra bi anke twa na so na spirit na hante no e di na chi o te ne kasa na bi ze ntu ban hye fam kra o betima te because yes wo so no ne de no yes bi a e te se na danfo o hu ne de bia o ne ne kasa but o ka chi obi se me ne obi ne namo a nipa ne nso jinni nipa ne hu se wa bodam nipa ne hu se na dwene nyi but any mo nyira me mi experience bi da ye de ye da ye da ye da ye da ye na tele bia na wa gasa spirit ye wo mu na wusu kakra church da bi ade we menye e wo ho obi ehu bi sa pe enye da ye mu spirit ti mi ba fisika eni ni pedi nkomo no oti osi wo musa abadamfo osi no nyi ni on kwa abadamfo hu mu ana mu enko edi nkomo no na msi osi sebi ana ya na ye me wo se abodamfo na ohusu omo kasa ni ade no enye se omo hu bibia o wonu na dwene mu ni na nsu ohusu obi ni na igira ho ni edi nkomo ana woni na edi nkomo to okasa okasa enye se wabodam nti ana bia na dwene se ohu bibi ana wo kasa nti di ade re ba kire ni se wonye no obefa adekorɔ no ɛde ayɛ no ho ɛdi ne so akyɛ na mepɛ obi a nana ɔba mmaa adam ti sɛ mmaa na ɛwɔ problems a ga baako nso frɛ bi ɔno nsusu a na ɔsuru ɔno nsusu ne deɛ ne yɛ sɛ ɛsɛ ɔno deɛ ɔno wɔ so ɔnim particular day a ɔnim sɛ ɛda se yi spirit no bɛba ɛba nso a ɔno ɔhu ɔsi adeɛ ne ba a ɔhu adeɛ ne ti sɛ sɛ wisie form ɛwɔ n'ani so obi wɔn sɛ sɛ adeɛ ayɛ ti sɛ nipa form bi na ɔba nipa ne ba ɛne ne bɛda. Wɔsi wɔne nana kuraa no afi baako mmaa nsi firi January bi sɛ wɔsi wɔne nana kuraa nyi bi yɛ mpere bɛɛ duro no ohun sɛ ba na ada yɛ ne birthday ne birthday deɛ ne ade ne mma no kwan kuraa ɛba no kwan kuraa na ɛtumi yɛ saa nti spiritual yɛ kɛyɛ ɛtumi apia saa yɛ saa nneɛma nana. Yedi nkɔmɔ nwumere na mebi sasɔfoɔ asante no mebu sɛ nana yɛ abia no akyi no mɛbie fone na ma so obi wei ne nyɛ obiaa mfrɛ bi o mɛma kwa ma obiaa frɛ bi na mmom hɔ ana ɛ experience bi da wopae ma wodin sɛ deɛ nna wohu deɛ nna ade ne ka kyerɛ woɔ na wɔka deɛ ne kyerɛ woɔ anaa na wode w'ani hu no wokɔ wofili sɛ wo ne nnɛ nam ɛyɛ asɛm o nana yɛ bi maa dwoe na ho te sɛi wakuyɛ fa no wie yɛse yɛ
1: kamaɔmsɛ
0: yɛ kama paa mafoɔ baeɛ yɛse akyɛdeɛ nso deɛ ɔmfa nyɛ
1: hweeyɛse
0: akyɛdeɛ deɛ gyagya meteteɛ sɛna mefrɛ wɔ ma last friday sɛ mefrɛ wɔ a ne
1: maakwasɛdumɛ bi a wode wonam aso nko a asɛm to a na woho adɔ
0: ɛtorɛ bi a yɛna yɛ sɛ obiaa mpɛ w'asɛm
1: saa ɛsɛ biribi si a na woho
0: no sɛ o sɛ nyɛ obiaa ne taa
1: metiɛfoɔ ɔmɔdɔ me paa na nyame yɛ adoma kwasi ana ɛyɛ kwasi dɛ
0: yɛbɛyi
1: yɛbɛyi a obi a wantumi ama wobɛtumi aba na akwasi asɛm no a wɔɔka no maame no asɛm a ɔka no ɔntwa akontompo baakɔ koraa sɛbi meti ha yi sɛbia mɛtumi ne wote dɛm hɔ a ne me no kasa kyɛ no masɔre bia m sɛ kwasi meekɔ o so ebi a wɔsi kɔmfo nipa bu ɛkyi brɛ fii
0: wɔsi ɔmo kɔ adwuma bi mu ne yɛkɔyɛ ɔmo interview wɔsi onim adeɛ bɛyɛ sɛ papa no a ɔyɛ interview no ohun na onya favour wɔ nipa no anim ɛsɛ papa no nkɔmɔ ne di nyinaa kyerɛ sɛ wotumi sɛ adwuma no yɛbɛfa no wɔsi ne yɛ Guinness Ghana na Ghana brewery.
2: Mu baako anaasɛ Guinness Depot
0: wɔsi nana wɔte papa no anim a amanfoɔ pii gu akyire a yɛyɛ nti duru so ana ɔkɔ no ɔso papa no yɛdi nkɔmmɔ no ne di nkɔmmɔ no ɔhu yɛn sɛ hwɛ na spirit no bɛgyina hɔ na ɔbisa sɛ aha wopɛ dɛ wa sɔre kɔ to hɔ no papa no asɛm a wɔka no nyinaa na tension no afiri papa no deɛ nso aba abɛgyina wei no so papa no nteɛ no bisa sɛ lady adɛn ɛsɛ ɔhu sɛ lady ne di nkɔmmɔ foforɔ wɔ nkyɛn nti asɛm papa no ka kyerɛ ne sɛ ana adɛ woyare na wowoba bɛpɛ sɛ adwuma wei na ɔse ɔnyare na ɔbi a sunsum wɔ ne nam nti ɔba interview ɔnim kwa ɛfa so a ɛnaa pie wɔ ha se nti na ɔhu sɛ sɛ woadane ne ho akɔ akɔhwɛ obi foforɔ ne obi di nkɔmmɔ no ɛs afei na papa no sɛ nsuro adwuma no ane yɛamfa no yɛamfa no adwuma no nana
1: deɛ yɛkeka no nyinaa no ɛyɛ nokorɛ nane yɛbio nane yɛbio adeɛ no a ɛbɛka sa kyerɛ me no adeɛ a wɔbɛgye firi me ɛne me ne na yɛwɔ spirit bi wɔ hɔ a ɔno no mɛtu aka sɛ ɛyɛ nipa su te sɛ tumi bi a ɔyɛ bad ɔba a wonkuto ɔbɛha wo
0: ɔboɔ nti ɔbɛha ne keke
1: ɔboɔ nso so a na ɔbɛfa so ɔbɛhwɛ wo adeɛ no guma wodoɔ bebree so ebi te sɛ saa kasa foforɔ no sɛ bosom no ɛnnɔwɔ a ɔmfa kasa foforɔ ne ma
0: kasa foforɔ bɛyɛ
1: yɛwɔ kasa foforɔ sɛ bi a
0: sɛ nɛ ne obi ka bi wɔhan
1: aha sɛ ɔno kasa foforɔ ne mene mpakyɛ wo
0: nɛ nɛ te wo nto ɔno so
3: tiɛ ma metintima mehye ma mefitoworowa du fe wa twin twin twin wa fe wa
4: wa si wa na ni enti won wo ka won tin te so wo fem no ba na ka te ma am fe bia
0: mun ti o asa fe so
3: wo wa win di ro fe ka itin ji mi win di ro mi fen ka wa
4: so wo e to mo e ya dia o de chen won na ni enti me die won die
3: fe ka on fa fe mi ko am fu be on fa
4: ah o chi mi na ko ba mi bi
0: mu wo chi mi so na na mi bi o
4: ma e to mo ka ha na won ti bi wa ga sa won ti
3: chimi ni sha mi tin ti ma mi fi turu wan turu wa fi fi turu wa fa
4: wo si wo sha ma ti wo tin te sa na no da
3: imi sha wo imi sha
4: ti wo be o kan se bi da wo kan se ya
3: mi chimi gin mu no do
4: wo si wo ya kan se wo be tu mri tu
3: o pu ntu wa o pu nkwa
4: wo si wo pa atua
0: o pu ntu wa o pu nkwa Opu mpua, opu mkwa, upa utia, upa ntia. Hei, siya mwusu ya kasa ni biyana?
1: Mimi na aye, ye nye biyo mpua.
0: Iti kasafufu wabena na wusu ya kongo wumuna?
1: Ti, kasafufu wano, wano se, mimi kwa Pentecost.
0: Tonsu nana?
1: Kwa iti, umeja kasafufu wano.
0: Akomu, akomu wumu.
1: Akomu nini ni wumu. Se, umeja kasafufu wano, tieni yu. Pentecost, unso mwo ya shore wana, kasafufu wano iti meba. Ya ba no Pentecost e head anchre nwumu ka saka sa ne nwumu no e de ba eti saka sa foforo woni bi o wa eni akom no se woni saka sa foforo no a wonti me me na se wo se kwa so a wo kai kwa hwiase wonti kasa foforo na be de wetimi akwa na wa ogina eti ya kasa foforo no ade ne be ba be che se e bi ani pe bebre ba no mo aba se na na konfo we o ba no pam no mane maha ana nipa wo ye oba no shatale fufu mane maama no
0: otime kachiro
1: so no obeka ne no ntiti wan tikasa no a ite baba wa no a wo so ne ne nam no odi ye bibia obenya nkwa je ne nema bebia man wo tikasa no ite obi ba no obeha no obetumi aba ne nche spirit me ba beka kire ne se se on se djuma no okopa o kache se obepe de wa ha o mane ye djuma no o mane ye spirit wo ha wo ye good wa obetumi ama uska
0: ah ada ne ma won kan wu asu na futi mi chim osu osi bra o bana meto di nkomo a eti se de me nimi nua me bia na me nua bi di nkomo o
1: kasa enkwati enkwati anu me no mu di nkomo eni pa me go ho bebre na na me nya kwan enti kasa no won kwan ne kasa foforo na saaba safa se e ba ra kropɛ osu komfo bi kasa dua bi esu a na me woni wo eti oba osu komfo me nipa me he kasa foforo no eno it is one take kasa foforo ne de obede wa po ba kuma wo bebe ana mposom na nka bibia nche wa bebe obe obetibi kasa ne komfo nyame ya aduma machimbe ye eba e kasa no beka gu asum kasa eto wo kwa no aba eto wo so ba kasa a ne misuma aso de be ye beba so it is one nya kasa foforo ne de ante na komfo ne bebre no wo mutimi ye bre no because most money do den sabe frofro no wo pensa ma no aba so no aba num bi we wo pese afeso wo bu futo ma no aba frofro wo den sabe frofro ne so ma na ba wo so ne chese wo ko
0: enti
1: so wa nya kasa frofro no a enti me nko
0: enti akonfor bi won ma spirit ni ba no so timi win sabe one crate spirit ni le pensa no enti no se
1: eh wo de aba no to obi anu ayiko enti min fenya wo so eti busu mo afa de okwawie na wa wo ponsa na anuma se na ho ho aka me na tie fama
0: se spirit can that means se spirit le tiko no da konfo no da so bodi adam konfo na de na dwene no na de
1: ne nsa
0: because me nim papa bi konfo bi e ko no wo mi si ya ni di nkom wo we ensa club wo we one crate
1: Boso muna be yu.
0: E ti kwa yenu, baka tu ubiya wano mwonsi. Wano kwa wano mwonsa ni mwonsi. Baka tu ubiya yenu.
1: Mwenye sami kofi mimi ni mwonsa ni.
0: Nso ba usu nesu wapesu wano mbiya.
1: Wano mwonsa ni kwa doka hina mikonye biye. Mime ni mwonsa. Mime ibi ame ya doko doko. Mwonsa niye wense bi waho, niye frenu. Mime niye koko, oh, pijala na sana mwakano. Iye.
0: Pitula wako. Debi, nse bi waise meya kaidi. Niye koko.
1: Niye koko.
0: Ena na siupe.
1: Hey, eno pamo asa. Oh, na ayi buwe fwa na ye. Hey, ete swa tali. Unsa ni di?
0: Tina eno na spirit nepe.
1: Ese ubi kwa ye biodi abu tuwami tisa ewo drosto. Doko doko adi. Iti ena doka asa. Mimi no unsa. Iti ansa na ubaya saadi eno. Busu mbiya wa diwa wa pe. ana akwese wate de make busum bia wode opɛ eti sɛ busum ne wode opɛ na sɛ ebia me ne de obi de nim pito obi nim amu apetasia nti mun kini ka sɛ
0: obi awɔ de opɛ
1: sɛ me asante yɛ pempunam ɛne ɛ friend sɛ enwa
0: enwa
1: ɛne mwadwaye ɛne totobi nim
0: agbo sɛ ne friends pitaro
1: pitaro pitaro ɛne noa and say na say pita no wo be bi kure bi wo
0: mm wo asanity
1: bi so e say obi to the year dros me hunu bi aha ti nipa na kai ti say watari so iti busum bia wani a ope busum bia wani a ope
0: nti na na den na ono no de no spirit na nkano
1: so ba se
0: na mekana on de ono wo so hunu ono si da me de mani hunu
1: wona ndadam
0: ano se nyase bi oba da ko bi ade bi oba wa cha ta di tu
1: ya wona ne bada me de oyɛ bad street
0: mm
1: ano bada me de na cheso na
2: de me bia ano ne bada na da se fi be ye bi
1: ene bi e wo he na ne ka se oyɛ ne sa se ne me
0: ono ka de ono fu osu onde wo di su e super na osu se ano na ha
1: no ano bi ana no obo be fa wa ma wase nyina sei na cheso wa ye na jesu o ma wo wo onde wo kwa no ko hia ba no ano wa ba be shi ana so it's no be bia be bia ni ho ye ye if you say wo bubu wa se wa ju che se wo ni mo nyam nyina wa je
0: de mo ngwan se wo se mo mu die na na ye bi otie yi mhm spirit bia wo nche
1: mi na mka che ndam ube ni ona nam
0: ye wo hu bi
1: mi na ona nam pongon se ni na na ni na so ba se ye ye ba ka
0: ti to bia wo ti mu physically it be ba ama bi ananya
1: na physical
0: kra wan kasa otumi hu se ade na eba
1: se bu ha wo ko ba bi wase conform me ko eda se me ma eda se me ba wa ba ka kire wu eti
0: emi ye hu no
1: ne ma no e kwa ma de nana ye ka ne tenti a eda e kwa kafra wo wan kasa
0: nsu no ka ba su je
1: wan kasa na wo hu be ma be meni
0: bizembeze
1: na wo no dandan o dandan o maybe o bai e no se me mana aduane na me se aduane na me wo no enwu no dodo banku no me dem call den se to no se e no se me miska to wi no ko je baby a me bens le se no o se hwe beto da le ni pe bebebri na wo pam wo mo na me se nya no kure me nko ama tren na mu hase na ma brese ne ne ni pe ba na me pam no mama enya no cross oh me say the better than up from enampa no bu be fi wo kra na dwa wo na ho o be ni ade asa ko pe wo te be bi da na ade cha wa ba nipa nye e ti asam no a nipa na be ke kan ni na abem so ho e ti so an te kasa no a wo nte me me e bia wo ba yon so kra me conform e ko o kyna na me ma ade ti an me ba no bus to busum bia obeba ba yire wansa maybe I obeka kire wo mo a wo mo wan che ne se suma so okoda
0: but wo de ne de
1: de ndo mo ma
0: beka ti kagu asun abraham ma so obe gira so
1: to bia mi didi a ne me ga bia ne ne di na mi ti asa mo na o kan fi so pe ni kasa ye se uti so wo se kon fo ma obi ba se ska no de ba no je ne mo hwe no anfa ansa anka ko pe bo de tantan fa chechire fan to scan me fatu baby so it has a spirit in na be ko it is a scanner ba no
0: enye
1: enye ye wo bi kwa di bi be da sia ade be chi ni wa wu o se kon po twa ma fa ni to so mo nyina so an no so mo hwe wo ezu su try we no ya try we it is wa nya ka sa fofura ni dia ko fi o nti me men se mi bi bi ani me ho
0: o kra di hu e so nya kon fo
1: baby o se kon fo me ka kire ho enye de abu from where de pad abeto abo ne chet rabbi adwanya ona aye do pe bia ye le mu madwama mo de iflim enko mo se me
2: no okay
1: what say e bia ye itu agba mi tato e da me ho
0: mhm
1: me fere he
0: mm lo si
1: ya ma ye
0: ei eya sebo
2: na mbeka ko
0: enti enti asue
2: because me nso ka
0: so dia ne dia to bi o bitima be tran so ana bi zo ho ma o me tran so be ka kire direct
1: ah o be kire bi ni mu no dro no nti bi to de kasa no ano no kan yi kire no ano yi kire to be cry no bones the be me bi aba no to mpa so me me ni atena meto a
0: na hwe no
1: some work na cry ne da ho ni nti do o hye dan no na oni me di nkobo obi a ni dem so so atena me ba na first ah na na ho na ni di nkobo no me se da na oni me ka sa nti ni wi a be sa aye bi bi a me to ho a be ka so bi akra ma dan mo ho
0: wada
1: e po so so be wura dem ho hwe hwe hwe hwe hwe hwe hwe
0: na spirit na ba ho
1: ne ne fu gume timi akoyi sana sɛ me dan ya mise na minister aso ba kɔ na done wo mun na yi dan ni pa kɔ ye adwumo na etitale mu
0: etitale fu gunu na fa ma mentu me ho kakra
1: na akɔ sɛ
0: fu gui
1: because wo mun na dan ni pa kɔ ye adwuma so ate ase wo bi sɛ anane ya bi me hu wa brochure pa ade wa ba brochure anana na me hu wa bi sɛ bo me wa kwa me aso wo kɔ so no pa obeda na ho ba na wo de manim
0: ɛkɔ
1: so e ti kasane de want e want me men a konfo be bebe kwa kosia wa ka chere se konfo ha ho kosia no wo mu e tutu kwe enko e ho side anda obetu anda no wo kra no akwa wo kia ba wo se ho ne nye konfo enko nye sa so konfo ko na me meba so tu fo ya de ye ko yi bo bi e fe ne jamfi wo se ye nyam pa kra mai eti ni kwanti ba ano wade krama na ejura hon eti mi dekwa ana msa chichidiye na midi hisika ya no bikasa ya sika no ode ama wono eno ode yeso sika diye so bikasa wo yisika kwa mfo wo yisika ni ade ano kure biya ni sabosho mkwe tiyan kwe tiyan wangwa sika wade ama wono
0: mwano bese biya
1: ode yeso ane biya wadu ode yeso ma wono biko hon tibi kwa commercial bank nko nyo bisika
0: nko fubi chizike dani demu
1: mfa mwati na chichidiye no kwa ya ama mpene chila kwa ano so ho an kamin te me mobra so eti wo be we no de yesu no eti kwete kwete anu e egumo hudo bebre eti sanu amemu dia unti me nkomo e me wo se konfo mi sisi dan e dan no so mi sisi ka bia no so wo se mi sisi wo be twani nam de dan na si wo
0: ya won ka bia mfa wo me ho nkyere wo se ya ka kyere
1: se do ka kyere se wo unya mi ami hwe yi
0: ba
1: bia na wo pa
0: na ma me de me da wi me ma me ki ka
1: ji ka ji bu afu yi
0: yi ka ni amika
1: yi me se hai wo mi enu e de nti na mu jang ba yere na mo a na mo aba na mo ogoro me ho ene me bu sa mo mi enu
0: so wo mu go sa o
1: me ho go sa e ye yi
0: unya mo sa o
1: kasa yi
0: so strong
1: na mi ye bi be 14 years ni
0: e no je se
1: e ye pe ma mi bi ni mo ni bi wo ma nkran kran fa ne sa na wu o
0: wo wo wo wo wo wo
1: wo wo wo wo wo wo wo wo wo
0: wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo
1: wo wo wo wo wo wo
0: wo wo wo wo
1: I'm not sure.
0: Eh,
2: so me en kan ka se se so wo kwa na anuma e ma
0: ba bi. So ba no so
1: me
0: nu e ma. Ka zo ni mi se ni su nu se wo ma wo ti anu nfi
1: o be
2: ha. Ba de ntina ni se wo.
1: Je ba ntina nfi nfa nto so. A de
0: ntina
1: wo ntimi nsa bi e ma ba nom na wo
0: wasa
1: na enye me bia be gumbi anka wa bi ni ade iti no ka chere se on pesa iti no se wo hu sa ne ma ye so fie gum tene se wo bo bi ma ba o
0: gumbi
1: ene obi susu ko dwedwa ma ko watete mi nyina wo ku no ah ko bi e fre ni jamfi na wo wasa man ko nya wo ene wo ko do ye no anu akwa no pa ne ma pa ye dodo e wo ho nso bi won pa de pa yo en o wie na dab dab bebre begu wo eti na wie na wo hwie gu wo no en o de aba bobo wo mu so ho se na e nsu yo no eti wo ku ye en so na nkoko ma na nyina okunku mu mu ti wo pa wa ma sase ne so bi won kura ne se me pona me ba foforo me pa me de to me ne te
0: wo
1: le ye ma te mu ne ma bebre
0: so fo tante kozi be de na physical me ni pedu amte o baba wa idi spirit ni timi ene ne kaso so nyese bia wote wote na so no wonu wo hu no
2: kasi mame nye ni
0: se ene na spirit ni timi wonu wo hu no
2: okay
0: kasi so ada pepe na e won chi
2: se mra se o kra no ana wani ni bia se de wo namo a wo so bi di ni ti nante se de wo namo a wo sa wi obai oye baifuo utimi hu sa we de edue o ene bi na e kasa sanete e wa baba wani de no. In other words, no. So by a tear for better answer, I to say, "Who do you say? Unsa usti mi sunda ye? Unhu adiye? Unhu adiye na adiye beti ana udine shota sana adi ni the same thing. The same thing. Ono adiye ni nye daye, but ono adiye ni physically say na adi no everyone.
0: Odo unhu
2: unhu straight.
1: Oni nenam.
2: So di ane
0: yake. Oni nenam.
2: For instance,
0: okay, mami adi ni betra ni.
2: Yeah, mami family ane example. Miko baby, ba umpa ye ufi. Mi jina wa na mi hu se ye twena de wo dan ho kire mi se na me ne oba no wo ya na ne nam ti ye twena de no ye twena de ye nam kaza akua yanko o se da am se no yanko ti ye pie firi ho no enam ka tense se na ye twena gu dan no ho de a kire mi na yanko ade no emwa na wo nti ase within 3 days na ade no e si wo mamu ko yin na problem ndi se nke de sa e ko kan ho anka be ye nsem wo no an life ndi ko se de o ka no obi wa wo se de ohuna de fa sometimes bi wa no ma me nam se ya me tekasa even ubusa o ma na bi efi titiru pa ya me meneda me wa de bi a me ya me menda me tekasa no sa to mo so mbaba no mi gina ba bi asa young board si na mi di nko mo se de ya ka ne de no to mo se obi e ni ho ba uti me ne kasa enti ga ne de no enya mfum so eye sunsun na wanya sanka na busu ya beboa na omo mo anon fa nya adwuma
0: omo hu ni sey yare na
2: abi tabi kasi me fa wo nya chiri
0: omo damu bra me nyare
1: me kasa me tie kwasi me aka me ne sema boda se de na gae na e kasa sa na me kasa me bo kra ba na me sre because obi a o se nkwete nkwete
0: mo mi dia gro chiri
1: mo so joku e ti se de me ni mo tie aye di nkomo ya sa na tie nti asembo ha on se wo ka se What you say was Sisha Dam, who be betting me and Debia can as well, Coscus, I was a damasa, who they be any sequan and one plumber. Now I won't peer one castle on Yatle,
2: yeah,
1: that's why I dam. It's anyway, Yatle.
2: Now, as you say, dear Yakin, maybe brew on my boo or beat me frammy. A friend of whom so I make Cassanan, the Texas and say, Inciano. O frem a thousand menfa. No frem a thousand menfa. And you can see above my one idea. Na sere na busu afo omo ano enye bone kwasi ye musa asem bi
0: wono se ade no ma ne kwan ma ne nye de eso yo kwasi onye 32 years
2: ana ho
0: se na na bra bo ni ba bi ara bra bo ne
1: ko kwasi tie wo di fufuo do be ngwan so betim kra de nchira gu
2: mu
1: kwasi
2: e twam na atro wo di
1: enye pia mo se aduane no ni abo wo ana nchira twam wo se ah wabodam yes wabodam aduane na wo di no wo de nchira be se aduane no
2: aso se ya bi okra na wo wonu na ye nchine ba obi ni sabe kan nchine ni
1: nchine ni yesi a abano no ti sa wo wonu
0: mere me okra mi na mi nyi ni visa bi oru na ebo ni
2: sa
0: bi visa and ti o ni pe bi o
2: wo
0: de mu
2: be bi
0: street bi
2: ka basi mi fa wo kwa chi
0: ni nam
2: me no nya na tena ha ene ya bi o ka se ade ababa wa bi ba ya na sunsun wo no so ni not ha ni wo mu a o ka ya se mo ka ya me tena se wo nka na no ntum o ka sa program no
0: Achika
2: ka. Ne ka. Ye mu wema no se papa no ba no hwabo fo mi no mudi na chi ye ba. Okai. Sa hwa kai. Aho apa nka sa hey ka wano tom. Wano pass em. The question is obu san say, no mo ti aso no obi ehu. But no we de no hu ye.
0: To ye de ni na bi.
2: Da sanate. En ti sana baba wa ne de ne ye de ban. Ate.
0: But in ni se o man de ne ko ye say o ne dam. But otimi otimi ko gya ba bi no. Attention, I say free.
2: Oh, come on!
0: What's your new bid?
2: Yeah, what's your new
0: What's your handle? I say, awari akra na
2: ompa ko ti ma no kwan wa ma no kwan a anything bia o pese one no ye no abeye until say kwazo nim so bi wo ba asasi su sana edin bae obi wo ba asasi su adepot na wo beye ne say emfie bi kosi emfie bi obetimi aye bibia na samfie ni dua the assignment na wo ba beye no ene so obeye obeye adwuma ebese obekwa ko pesika enye ye bibia be until say sa adwuma no wo don sa be wuram na wo don sa wuram within a shortest time na du sika aye de bay abrel
0: mama hwe se menye obi a of what's a experience obi na da so wo no so sesie okay mama nana ye bi kwa no kwansa wa chane fana wie ne mu kwasiya da enso so eya kwasi de ntu se se de nsu ni ye nyanko so bi o nsu nsu ni
1: ko ya sa
0: disa da
1: na na akwasi de ene kwasiya da de wo wadwuma bia so obaye no onfamra de bi bi ha no no na de wade aba ntimi enko ye na bia wantimi ka no fra mi a wo nyame otimi ba adwuma no bebre wo ho na akwasi ye ransom no number bi kopi ho ebi anya bi ebi kra de o mbeje na ani bo ebi otwa ato ne de na di ah ti no brem 30 million na mi busa nso o di se on wani pa bibi won ti
2: na bro 30 million ba to che mo bi e bi for friday my
1: ti akwasi
2: ya friday my we nye nti e bi a
1: ba to net e ti se net e ni encha
2: Yeah, the net bro and what is kind of bro?
1: No, net 25.
2: No, what is net bro and what is kind of bro? Friday, man. That's what you can say.
1: It's nobody. 0243 WhatsApp number is
0: 055
1: Mashami fana wie tembia ne fiana de ebotu ai ma ho
0: ko so beba nsira
1: ma wo ma meto me e me be nsira eno pa ho asa me tiktok no so betumi akobi na wo ani je sima akwa akotie se de wiase eni nipa esi ni nipa nante e ubu ha ana me gira fidi kakre kai so aka se se wonye skani yon kwa mfo hia ne nko ho
0: oh
1: obeko akodi wani mo nyawo se wo
0: kabio
1: se wo abo abra boya ni friend bi awon kwanta na yire eye ni friend papa ni ye ni friend okoto over ma mi di be nipa mi wi ase na mateteka bi se ha na na nipa nye o ti wo ye wa dia dwun hu mienu eti sa adamfo menya bra bi mpra so obe bon odun be kwa brocho de no kwa ope obe sai twa no ayan kwa mi ata no akose o eti nipa hwe hu ye we abra bom ti na na ye bi me kramo akọ eye me chef anu ma bre na me nkoda eti o kina
0: okay. And council. Nana yebi number de biye 0243 1345
1: WhatsApp number ni
0: 055 756 7 6 7 5 1 0 Nana yebi number. Nana yada si. Enti se ro kai no. Ochina obiti mi akono ho kosi ada nsusu kosi de ohono. Ye adwuma de biya ji fiada ko ye adwuma ebo tua na wapon. Ukwa hongo tunu. Kuna niye biwo na uha ujina na kukache eno na omuwa u. Ya saba. Misimi ipuubia wapsi. Rago zimuasa wamo kaname. Mihubi. Ibiwa misu. Spiritu ni kache emisi. Wadime kwa ha. Wasimi nyisi. Midimeni hunu. Wakaguma sun. Wasisi. Ibiwa hosa. Mipacho. Enyesa ofra bakasa mpasa hadi ndio wohosa mepewa dewa
2: ko wabi
0: de wono kasibi wono susisia de no hano ana ade ni de ni nam ade ni ye no ho adwuma enye wa wo be fra kasibi wa kasi asuma kan de opa mi nye bia madam fu bi da bi nye wa madam fu bi ya zena meka wa wo de wa bi wo ho 0322083581835828358384 hi sure 104.5 where be well soon yes yes it could be contribute to where be well soon I'm a person you know it didn't come on where will be pain where will she be pain and our spirit we have done what you physically would do a near who be so in general we will know kasa we are no kasa we are no idea

0: ohunu se oyi ne ho de hunu wonu ohunu wonu so hu wo
1: oh se ma min chira wade e ye na na na ye bi ka se na asase ni so ni obi a wo hin hin ma ade ni ba wi a
0: uti me se spirit bi ada no ho bi a hunu physical pain ana wonu kasa ye hunu
1: se kura ba one you know obeye nipa
0: adam bi se wo hu bi pain as bi a obi se o de me kasa ye na wiye no o yira aye mi ni
1: kura ba 4 months ni
0: na wo ye
1: na koto a na me se pie fi fi ko ta ye me hu asa na ngo ta se me ncha
0: wo se sei
1: me se abaya koto a be fi nso nne pie if you be dem here na ko be 200 meters kura and we catch him from inside na me say am so I'd send it free but we no know say yan kana be grow up on thing
0: into so we say chow dey no ayira na so o me dey no use hun hun
1: na e to big kasa chew wa so o che
0: Bibi be na kasa chew wa hotel sabre ni.
1: Me chew se ya kasa hundu makasa chew dia. Me chew. Uchia me chia even 1999. Me ko do ku koto abie. Me fo ka. Me tika ni mu no. Ano ready be dip ni pa ba. Wa de ba ya na pa ko twa she na chi. Ana me chu mi di dintem. E ti ba sa sa na ko de mi. Ana mi chu bi. Mi chu bi sa te na so doku tu kuma fi na 5000. Ana mi ma ga ni 5000. Ana wa ti wo min sisa. Ma no e ka tu che bi a ti so bi o won ti mi sasa. Ana mi wu ti mi ti che wa so o pe sisa ba. Mi chu ka ni ko du ye ka no e ni ka ye ma na ta si e ti bi e na ga ni ma. Ana mi si ni. Mi fu do na ka be du bi chim kwa na ka na shwa mi ni ke ni ne. Ana se e so.
0: Okay, ode eh yedase. Yen to aso. Me pacho, me bwajo.
2: Awo me ya kwase bwa ko.
0: Amari amani ana.
2: Ah, santo atama aso bwa.
0: Wo hu bi pen.
2: Me de me mfa me ni hu ye na.
0: Eh, me probi, me si me probi owo experience, ono aka spirit bi wo no so sisi ye. Ay, de ne yesa adwuma no. Ona mu a ene ne kasa. Ohu no. Woni di nkomo anase wo no aka sa otum se. O spirit bi a nene beda e torment no o kasa che no hunhun ni sa ni ma no
2: hello
0: majo e
2: ga ko ti na mo de sa
0: boko
2: yo bi din ti mo ni
0: okay o kasa free
2: a ta ta ma mo ken yo ho ni a mi na hunu bi
0: e wai
2: a ke na tu mi no na me ne ne na e ko ba ku no me ne ne na ma wo me no na ma wu hu no a mi ni hunu
0: ah no no e dia buta e ndi no no nam no ti ye ndei
2: ana me buta ya na me ane me nam nyina ne se ono no kase bribidu a me ni ye djuma na ge no a wo kana tam mystic a wo ye ne se tumi ni ma ne bribi
0: hello oh want to be nyina so ye mfa fro me pa chore mo ajo
2: baba
0: me be odia na so de besie
2: oh me makufu
0: wan kasa wan hubi ana ebi wo so anene nam
2: nipa so mi ni aba na ebi eba no
0: na ye ni sei
2: nipa so
0: nipa cho do radio ni mai
2: do ye ni mo so do ye ni mo so iwo wo do ma yin ti ki na do fi o o ni mi ku na o ni da ni mi fi na ni ku ba se ni se on ko o to fu mo le ti de ho ho fi o class ta mi ni ba so so da o en ti mo fu hello
0: me fa ji ti o
2: o fu e ko na ti ba e fu mo ba ko na so mo ba na pa mo ni mo ba so na pa mo e da na na mu wa no e no fa pa mo ni bi di ni e no fa ko back to e fu mo ka se ni ku ze o wo ko na so na pa mo da o to bi di na ba mana sa ah ni nta ko re pa number 2 ko se be bi after 1 month na ni na ba na ha se to put your balance